ampa yamwa nipa womra otiasi yamwa nipa womra wonkwa yamwa nipa womra enei owa ano a otimikasa yamwa nipa womra ohiamwa obehunu na mpanzu wehunu sa smesi buame na woka wakase enya smesi yanka enya obenti yanka na nada roma papa da roma bra da roma sister da roma onyonko pa ada roma onyonko bi sne onua sanka sayeno impirim free obia ohia emwa ano no wonyaaye na no no sa no wo shirawa onam so akansempagu abrabom ama no so nyame ne ahohom awo wiem asom no mo e de aye adwuma na bibibiara aye kama enti eye Vicpro Active Zorok omo wo ho ese omra oni ebi akwa titie ne a wo chire mu se de abo de urade a chire we no na se etwa se oye fencing ye omwa sebe nye osika ene nye ohwe ohwe ne mum no omwa ne se obeye ne mum vantu ano ngoye ze bi na me ye na me na ye na onye hu wadia ze ne mum ye mwa ne nkamfo keke na nkamfo ye sa ne nyame aye wo nyame ti ase na kamfo no ma eye Vicpro Active Zorok for no mum abeko fie akohwe unue yi anazi enue yi ama ye na fe bibibiara aye kama ewo mu nyame ti ase ama trofo ne 806 8418496 na chese bibi biara ako kama yawa ye kan bi we na yesan boni dewro e dia chrew ese eye yenua ba winifred adwa hata for da eye ne hokani eje ne mu ekro no nyame ya dom a ene da memory day be shia e wo ye chrontiver dara po fie ho number 2022 ana 24 enyumre no nsie ya enyumre no nsie ya na kire se eno sa no so no ahwe na bibibiara akodana kwemu kama edi amao enti unia emano enye ebia bomoden ye nyina ntwimen eye chrontiver number 28 I mean correct ni number 28 womra ye bebo hia ho ne akochie abusua omra omo tna sie ene ya ene ende ya inu aba Hartford na manie adi atono yinyina na ato yen ti yinyina ye mo ntwi nko dum abusyen omra ye din mo yawa uni abe mani e gospel je koje ntwi ampedu the minister for entertainment and fun wo yen kai bomre ene bidia bro yi ko se tna ya